to za mu so mu shirin na nishadi daga birnin Vienna na France inda ake ci gaba da gudanar da kalankuwar mawakan Afrika dake amfani da salon kida na jazz karo na 44 fitattun mawaka irin su Fatoumata Diawara yar kasar Mali da Angelique Kidjo ta wuraruwa daga kasar Benin sun haska sosai a wannan gasar ta hanyar rera waƙoƙi masu so sarai kuma a wannan karan gasar ta ci karo da bikin zagayar ranar haihuwar fitaccen mawakin nan Miles Davis bin da ya kara wa gasar

0: madalla. A Najeriya, yayin da ake ci gaba da rungumar hada-hadar kuɗi ta hanyar amfani da fasahar zamani a fannoni daban-daban na gudanar da harkokin tattalin arziki. Bangare ɗaya yana ci gaba da nuna damuwa kan yadda ɗaruruwan ƙananan hukumomi ke ci gaba da kasancewa ba tare da rassan bankuna ba. Rotoni na cewa sama da ƙananan hukumomi 300 a faɗin Najeriya yanzu haka ba su da koda reshe guda na kowane banki. Wannan ya sa al'ummomin yankunan suka dogara kacokan ga masu sana'ar POS domin cire kuɗi ko turawa ko ajiya asusun bankinsu. Malam Madorin jihar Jigawa na daga cikin yankuna da ke fuskantar wannan matsala. Kuma Muhammad Dahiru, wani mai sana'ar POS, ya shaida mana yadda matsalar ta shafe su kai tsaye.
1: Mu ne masu harka POS, wannan abu yakan shafe mu gaskiya ta wani bangarori da dama. Saboda yawanci waɗannan bankunan muna amfani da su kamar yadda ya kamata. To idan aka ce misali kamar bankin UBA, ni ina amfani da bankin UBA sosai. Gaskiya ni mai POS ne, kuma ina sa kuɗi da dama a ciki. Wa'adi na lokacin da za a yanki. To amma duk da haka gaskiya za mu damu saboda muna harka da POS. Domin ni har POS din UBA ma ina da shi. To idan aka ce an soke lasisin UBA ko dai wani banki wanda muke amfani da shi, kaga yawanci kwastomin ma za su rabu. Saboda akwai kwastomin wanda ake wanda suke amfani da yawancin bankuna da dama. To kaga mutum an cire idan ya ji an ce an soke wancan lasisin wancan bankin, to kaga shi ma wannan tanan ba mun samu wani tasgaro na. Mun samu ragon customer kenan. To gaskiya ni dai kiran da nake da wannan hukuma na wannan bangare, yayin da aka ce ya soke wannan license na bankuna, ya kasance sun bada wa'adi mai tsawo. Ya kasance sun bada wa'adi mai tsawo kafin a na kowanne banki. Ya kasance an bada kamar wata ko wata biyu a dan sanar da hukumomi masu harka da bankuna. Kuma a ɗan sanarwa mutane ko ga social media ne ga abubuwa da dama da za a sanarwa mutane wannan banki ma yana ɗaya daga cikin bankin da za a CBN ba ta yadda da amfani da shi ba ko kuma dai yana da wata matsala da ya kamata a soke. Shi ma sai a sanarwa da mutane da wuri saboda mutane san ga halin da ake ciki, ga halin da bankin su yake ciki.
0: A jihar Katsina ma akwai wani bangaren jihar da lamarin ya shafa saboda matsaloli da suka shafi tsaro da sauransu. Waɗanda suka yi ittifakin dogaro da POS kadai ba zai iya magance dukkan bukatun al'umma ba, kamar yadda Musa Usman Juji ke cewa.
2: Gaskiya za mu iya cewa wannan abu yana zai wahalar da mu sosai ma. Idan ka yi la'akari da wayansu kuɗin, dole ba za ka ce za ka ɗauka ka ba mu POS ba, dole sai dai ka kai banki. To misali idan bankin da kake a kusa yake kuma an rufe shi, yanzu kafin ka sake yin wani banki aiki ne, ko kuma ka ɗauka ka je nesa inda wani bankin yake, kaga shi ma na aiki ne. Kuma ga yanayi na rashin tsaro da ake fama da shi a hanya, kaga kamar 'yan kasuwa gaskiya mu wannan abin zai taɓa mu sosai yanda ba ka tunani. Alaƙar mu da masu POS tana da ƙarfi, amma dole wani abu ai ba zai yi a ce ka ba mu POS ba, tunda kaga ana kasuwa sosai, yanda in aka ɗau tashi kuɗi ne ba wai kaɗan ba, yanda shi ma kanshi mai POS ɗin ya fi ƙarfin shi in ba yanda zai da shi in ka ba shi, dole sai dai ka kai bankin. To kuma ga wannan matsala da ta faru, kaga ai kusan an takure mu 'yan kasuwa sosai yanda ba ka tunani. Gaskiya dai sai dai wannan na ce zan iya yin kira ga gwamnati da ita za ta iya magance wannan matsala cikin gaggawa, domin gaskiya mu 'yan kasuwa an takure mu ba yanda za mu, sai dai kawai mun kawo kuka mu ga gwamnati ta taimaka ta duba halin da za a shiga, musamman yanayi na rashin tsaro da ake ciki a ƙasar nan. Za a iya cewa abin da zai taɓa mu sosai kuma zai iya jawo asara sosai ba ta kaɗan ba dai gaskiya. Kawai kira na ga gwamnati shine ta duba halin da 'yan ƙasa za su shiga, ta ɗauki matakin gaggawa, matakin da ya dace.
0: Ga wasu matasa da suka rungumi sanar POS, na ganin halin da aka shiga tamkar kakarsu ce ta yanke saƙa. Domin ko babu komai, wata hanyar samun abin dogaro da kai ce ta buɗe. David Okoro na daga cikin masu wannan tunani.
3: POS business is
4: kasuwanci. POS na daga cikin kasuwanci da har yanzu ke kawo riba, shi yasa yana da mahimmanci mutum ya fahimci irin kasuwancin da zai shiga kafin ya fara. A halin da ake ciki a ƙasar nan, ayyukan yi sun yi karanci, kuma mutane da dama suna neman hanyar samun abin dogaro domin rayuwa. Duk da haka, gudanar da kasuwancin POS na iya ba mutum damar samun kuɗin shiga akai-akai. Ko da yake ribar ba ta da yawa, tana iya taimaka maka ka kula da kanka da kuma taimaka wajen ciyar da iyalanka.
3: To some extent.
0: masana tattalin arziki irin su Professor Muhammad Mu'azu malami a Jami'ar Tarayya dake birnin Kebbi na gargadin cewa ci gaba da rufe rassan bankuna musamman a yankunan karkara na iya ƙara fada da gibi dake tsakanin al'ummomin karkara da burane.
5: Kama shi harkar banki a da abubuwa suna tafiya sai ka je physically banki kake yin komi. Na tuna kila shekara goma da sun kauce ko albashi mutun ya karba sai ya je banki ya kai samun ATM inda zai dibi ɗin kuɗin da zai kashi ko kuma in kana so kai transaction na manyan kuɗi to sai ka je banki. To amma kasancewar samuwa internet banking da sauran outlets na banking kaman POS din da ake yi to shi yasa kaga ba ma a kayuka ba ko muna a cikin gari ko mu da ma'aikatan gwamnati wata sai ka shekara biyu uku ka je banki ba tun da duk abin da zaka je maka banki da waye kama sai kai ko million nawa kake so kai transfer kai transaction dan Allah ya so zaka samu kai to gaskiya wannan ya sa kona cikin gari zaka ga bankuna da yawa sun rufe wasu branches kaga da wani banki yana da branch ko hudu cikin gari daidai wasu ma hahiye da haka nan daidai da fadin gari amma yanzu sai su rufe wasu su mai shi su daya ko biyu ko uku haka to gaskiya wannan ma ya sa shi rufe bankin a wasu lokacin ga areas bai damu mutane ba yadda ake tunani to amma duk da haka nan kuma in ka duba shi rufe banki yana kawo matsaloli da yawa in baka da banki kusa da kai to sai kaga in matsala ta same ka kaga sai ka taho cikin gari wanda yake kaga shi ma matsala ne a ce sai ka taho cikin gari sannan ka kai sabbin matsala wanda ta banki sannan kuma akwai rashin aiki su kansu ma'aikata da yawa za a kore su aiki to sannan kuma shi kanshi waza services da bankuna ke ba su a duka za a rasa wannan local government da babu bankuna a ciki
0: cewar masanin duda cewa POS na taimakawa wajen sauƙaƙa hada-hadar kuɗi amma dai ba zai iya maye gurbin bankuna dungurungun ba
5: so gaskiya abun shine inda za a samu su bankunan ko dai ba su da larger service irin karamin service din ga wayannan local government din da babu su gaskiya sai taimaka har yanzu muna da mutanen da fa in za a yi transaction miliyoyi sai dai a taho da su cikin buhu cash to kaga in akwai inda za su yi ta depositing din su transaction din zai ta hiya saboda they will be safer a ce kudin suna hannun banki da a ce suna gida especially irin lokacin insecurity da muke ciki saboda haka ina ba da shawara cewa bankuna koda dai ba za su samu large scale services ba wa'annan local government to akalla dai a samu akwai presence din su ko da kadan ne cikin wa'annan local government gaskiya zai taimaka ma transaction a karkara da kuma sauran mutanen local government.

0: madalla. A Najeriya, yayin da ake ci gaba da rungumar hada-hadar kuɗi ta hanyar amfani da fasahar zamani a fannoni daban-daban na gudanar da harkokin tattalin arziki. Bangare ɗaya yana ci gaba da nuna damuwa kan yadda ɗaruruwan ƙananan hukumomi ke ci gaba da kasancewa ba tare da rassan bankuna ba. Rotoni na cewa sama da ƙananan hukumomi 300 a faɗin Najeriya yanzu haka ba su da koda reshe guda na kowane banki. Wannan ya sa al'ummomin yankunan suka dogara kacokan ga masu sana'ar POS domin cire kuɗi ko turawa ko ajiya asusun bankinsu. Malam Madorin jihar Jigawa na daga cikin yankuna da ke fuskantar wannan matsala. Kuma Muhammad Dahiru wani mai sana'ar POS ya shaida mana yadda matsalar ta shafe su kai tsaye.
1: Mu ne masu harkar POS, wannan abu yakan shafe mu gaskiya ta wani bangarori da dama. Saboda yawanci waɗannan bankunan muna amfani da su kamar yadda ya kamata. To idan aka ce misali kamar bankin UBA, ni ina amfani da bankin UBA sosai. Gaskiya ni mai POS ne, kuma ina sa kuɗi da dama a ciki. Wa'adi na lokacin da za a yanki. To amma duk da haka gaskiya za mu damu saboda muna harka da POS. Domin ni har POS din UBA ma ina da shi. To idan aka ce an soke lasisin UBA ko dai wani banki wanda muke amfani da shi, kaga yawanci kwastomi ma za su rabu. Saboda akwai kwastomi wanda ake wanda suke amfani da yawancin bankuna da dama. To kaga mutum an cire idan ya ji an ce an soke wancan lasisin wancan bankin, to kaga shi ma wannan tanan ma mun samu wani tsigaro na mun samu ragon customer kenan. To gaskiya ni dai kiran da nake da wannan hukuma na wannan bangare, yayin da aka ce ya soke wannan license na bankuna, ya kasance sun ba da wa'adi mai tsawo. Ya kasance sun ba da wa'adi mai tsawo kafin a na kowanne banki. Ya kasance an ba da kamar wata ko wata biyu a dan sanar da hukumomi masu harka da bankuna. Kuma a ɗan sanarwa mutane ko ga social media ne ga abubuwa da dama da za a sanarwa mutane wannan banki ma yana ɗaya daga cikin bankin da za a CBN ba ta yadda da amfani da shi ba ko kuma dai yana da wata matsala da ya kamata a soke. Shi ma sai a sanarwa da mutane da wuri saboda mutane su san ga halin da ake ciki, ga halin da bankinsu yake ciki.
0: A jihar Katsina ma akwai wani ɓangaren jihar da lamarin ya shafa saboda matsaloli da suka shafi tsaro da sauransu. Waɗanda suka yi ittifakin dogaro da POS kaɗai ba zai iya magance dukkan bukatun al'umma ba, kamar yadda Musa Usman Juji ke cewa.
2: Gaskiya za mu iya cewa wannan abu yana zai wahalar da mu sosai ma. Idan ka yi la'akari da wayansu kuɗin, dole ba za ka ce za ka ɗauka ka ba mu POS ba, dole sai dai ka kai banki. To misali idan bankin da kake a kusa yake kuma an rufe shi, yanzu kafin ka sake yin wani banki aiki ne, ko kuma ka ɗauka ka je nesa inda wani bankin yake, kaga shi ma na aiki ne. Kuma ga yanayi na rashin tsaro da ake fama da shi a hanya, kaga kamar 'yan kasuwa gaskiya mu wannan abin zai taɓa mu sosai yanda ba ka tunani. Alaƙar mu da masu POS tana da ƙarfi, amma dole wani abu ai ba zai yi a ce ka ba mu POS ba. Tunda kaga ana kasuwa sosai, yanda in aka ɗau tashi kuɗi ne ba wai kaɗan ba, yanda shi ma kanshi mai POS ɗin ya fi ƙarfin shi in ba yanda zai da shi in ka ba shi, dole sai dai ka kai bankin. To kuma ga wannan matsala da ta faru, kaga ai kusan an takure mu 'yan kasuwa sosai yanda ba ka tunani. Gaskiya dai sai dai wannan na ce zan iya yin kira ga gwamnati da ita za ta iya magance wannan matsala cikin gaggawa, domin gaskiya mu 'yan kasuwa an takure mu ba yanda za mu yi. Sai dai kawai mun kawo kuka mu ga gwamnati ta taimaka ta duba halin da za a shiga, musamman yanayi na rashin tsaro da ake ciki a ƙasar nan. Za a iya cewa abin da zai taɓa mu sosai kuma zai iya jawo asara sosai ba ta kaɗan ba dai gaskiya. Kawai kira na ga gwamnati shine ta duba halin da 'yan ƙasa za su shiga, ta ɗauki matakin gaggawa, matakin da ya dace.
0: Ga wasu matasa da suka rungumi sana'ar POS na ganin halin da aka shiga tamkar kakansu ce ta yanke saƙa, domin ko babu komai wata hanyar samun abin dogaro da kai ce ta buɗe. David Okoro na daga cikin masu wannan tunani.
3: POS business
4: kasuwancin POS na daga cikin kasuwanci da har yanzu ke kawo riba. Shi yasa yana da mahimmanci mutum ya fahimci irin kasuwancin da zai shiga kafin ya fara. A halin da ake ciki a ƙasar nan, ayyukan yi sun yi ƙaranci, kuma mutane da dama suna neman hanyar samun abin dogaro domin rayuwa. Duk da haka, gudanar da kasuwancin POS na iya ba mutum damar samun kuɗin shiga akai-akai. Ko da yake ribar ba ta da yawa, tana iya taimaka maka ka kula da kanka da kuma taimaka wajen ciyar da iyalanka.
3: To some extent.
0: masana tattalin arziki irin su Farfesa Muhammad Mu'azu malami a Jami'ar Tarayya dake birnin Kebbi na gargadin cewa ci gaba da rufe rassan bankuna musamman a yankunan karkara na iya ƙara faɗaɗa gibi dake tsakanin al'ummomin karkara da birane.
3: Kama shi harkar banki a da abubuwa suna tafiya sai ka je physically banki kake yin komi. Na tuna kila shekara goma da sun kauce ko albashi mutum ya karba sai ya je banki ya kai samun ATM inda zai ɗibi ɗan kuɗin da zai kashe ko kuma in kana so kai transaction na manyan kuɗi to sai ka je banki. To amma kasancewar samuwa internet banking da sauran outlets na banking kaman POS din da ake yi to shi yasa kaga ba ma a kayuka ba ko muna a cikin gari ko mu da ma'aikatan gwamnati wata sai ka shekara biyu uku ka je banki ba tunda duk abin da zaka je maka banki da waye kama sai kai ko million nawa kake so kai transfer kai transaction dan Allah ya so zaka samu kai to gaskiya wannan yasa konan cikin gari zaka ga bankuna da yawa sun rufe wasu branches in kaga da wani banki yana da branch ko hudu cikin gari daidai wasu ma hahiye da haka nan daidai da fadin gari amma yanzu sai su rufe wasu su mai shi su daya ko biyu ko uku haka to gaskiya wannan ma ya sa shi rufe bankin a wasu lokaci game areas bai damu mutane ba yadda ake tunani to amma duk da haka nan kuma in ka duba shi rufe banki yana kawo matsaloli da yawa in baka da banki kusa da kai to sai kaga in matsala ta same ka kaga sai ka taho cikin gari wanda yake kaga shi ma matsala ne a ce sai ka taho cikin gari sannan ka kai sabbin matsala wanda ta banki sannan kuma akwai rashin aiki su kansu ma'aikata da yawa za a kore su aiki to sannan kuma shi kanshi waza services da bankuna ke ba su a duka za a rasa wannan local government da babu bankuna a ciki
0: cewar masanin duda cewa POS na taimakawa wajen sauƙaƙa hada-hadar kuɗi amma dai ba zai iya maye gurbin bankuna dungurungun ba
3: so gaskiya abun shine inda za a samu su bankunan ko dai ba su da larger service irin karamin service din ga wayannan local governments din da babu su gaskiya sai taimaka har yanzu muna da mutanen da in za a yi transaction miliyoyi sai dai a taho da su cikin buhu cash to kaga in akwai inda za su yi depositing din su transaction din zai ta hiya saboda they will be safer a ce kudin suna hannun banki da a ce suna gida especially irin lokacin insecurity da muke ciki saboda haka ina ba da shawara cewa bankuna kudade ba za su samu large scale services ba wa'annan local government to akalla dai a samu akwai presence din su ko da kadan ne cikin wa'annan local government gaskiya zai taimaka ma transaction a karkara da kuma sauran mutanen local governments

0: madalla. A Najeriya yayin da ake ci gaba da rungumar hada-hadar kuɗi ta hanyar amfani da fasahar zamani a fannoni daban-daban na gudanar da harkokin tattalin arziki. Bangare ɗaya yana ci gaba da nuna damuwa kan yadda ɗaruruwan ƙananan hukumomi ke ci gaba da kasancewa ba tare da rassan bankuna ba. Rotoni na cewa sama da ƙananan hukumomi 300 a faɗin Najeriya yanzu haka ba su da ko da reshe guda na kowane banki. Wannan yasa al'ummomin yankunan suka dogara kacokan ga masu sana'ar POS domin cire kuɗi ko turawa ko ajiya asusun bankinsu. Malam Madorin jihar Jigawa na daga cikin yankuna da ke fuskantar wannan matsala. Kuma Muhammad Dahiru wani mai sana'ar POS ya shaida mana yadda matsalar ta shafe su kai tsaye.
1: Mu ne masu harkar POS wannan abu yakan shafe mu gaskiya ta wani bangarori da dama. Saboda yawanci waɗannan bankunan muna amfani da su kamar yadda ya kamata. To idan aka ce misali kamar bankin UBA, ni ina amfani da bankin UBA sosai. Gaskiya ni mai POS ne kuma ina sa kuɗi da dama a ciki. Wa'adi na lokacin da za a yanki. To amma duk da haka gaskiya za mu damu saboda muna harka da POS. Domin ni har POS din UBA ma ina da shi. To idan aka ce an soke lasisin UBA ko dai wani banki wanda muke amfani da shi, kaga yawanci kwastomin ma za su rabu. Saboda akwai kwastomin wanda ake wanda suke amfani da yawancin bankuna da dama. To kaga mutum an cire idan ya ji an ce an soke wancan lasisin wancan bankin, to kaga shi ma wannan tanan ba mun samu wani tasgaro na mun samu ragon kwastoma kenan. To gaskiya ni dai kiran da nake da wannan hukuma na wannan bangare, yayin da aka ce ya soke wannan lasisin na bankuna, ya kasance sun ba da wa'adi mai tsawo. Ya kasance sun ba da wa'adi mai tsawo kafin a na kowane banki. Ya kasance an ba da kamar wata ko wata biyu a ɗan sanar da hukumomi masu harka da bankuna. Kuma a ɗan sanarwa mutane ko ga social media ne ga abubuwa da dama da za a sanarwa mutane wannan banki ma yana ɗaya daga cikin bankin da za a CBN ba ta yarda da amfani da shi ba ko kuma dai yana da wata matsala da ya kamata a soke. Shi ma sai a sanarwa da mutane da wuri saboda mutane su san ga halin da ake ciki, ga halin da bankin su yake ciki.
0: A jihar Katsina ma akwai wani bangaren jihar da lamarin ya shafa saboda matsaloli da suka shafi tsaro da sauransu. Waɗanda suka yi ittifakin dogaro da POS kaɗai ba zai iya magance dukkan bukatun al'umma ba, kamar yadda Musa Usman Juji ke cewa.
2: Gaskiya za mu iya cewa wannan abu yana zai wahalar da mu sosai ma. Idan kai la'akari da wayar su kuɗin, dole ba za ka ce za ka ɗauka ka ba mu POS ba, dole sai dai ka kai banki. To misali idan bankin da kake a kusa yake kuma an rufe shi, yanzu kafin ka sake yin wani banki aiki ne, ko kuma ka ɗauka ka je nesa inda wani bankin yake, kaga shi ma na aiki ne. Kuma ga yanayi na rashin tsaro da ake fama da shi a hanya, kaga kamar 'yan kasuwa gaskiya mu wannan abin zai taɓa mu sosai yanda ba ka tunani. Alaƙar mu da masu POS tana da ƙarfi, amma dole wani abu ai ba zai yi a ce ka ba mu POS ba, tunda kaga ana kasuwa sosai, yanda in aka ɗau tashi kuɗi ne ba wai kaɗan ba, yanda shi ma kanshi mai POS ɗin ya fi ƙarfin shi in ba yanda zai da shi in ka ba shi, dole sai dai ka kai bankin. To kuma ga wannan matsala da ta faru, kaga ai kusan an takure mu 'yan kasuwa sosai yanda ba ka tunani. Gaskiya dai sai dai wannan na ce zan iya yin kira ga gwamnati da ita za ta iya magance wannan matsala cikin gaggawa, domin gaskiya mu 'yan kasuwa an takure mu ba yanda za mu yi, sai dai kawai mun kawo kuka mu ga gwamnati ta taimaka ta duba halin da za a shiga, musamman yanayi na rashin tsaro da ake ciki a ƙasar nan. Za a iya cewa abin da zai taɓa mu sosai kuma zai iya jawo asara sosai ba ta kaɗan ba dai gaskiya. Kawai kira na ga gwamnati shine ta duba halin da 'yan ƙasa za su shiga, ta ɗauki matakin gaggawa, matakin da ya dace.
0: Ga wasu matasa da suka rungumi sana'ar POS na ganin halin da aka shiga tamkar kakansu ce ta yanke saƙa, domin ko babu komai wata hanyar samun abin dogaro da kai ce ta buɗe. David Okoro na daga cikin masu wannan tunani.
3: POS business is
4: kasuwanci. POS na daga cikin kasuwanci da har yanzu ke kawo riba, shi yasa yana da mahimmanci mutum ya fahimci irin kasuwancin da zai shiga kafin ya fara. A halin da ake ciki a ƙasar nan, ayyukan yi sun yi karanci, kuma mutane da dama suna neman hanyar samun abin dogaro domin rayuwa. Duk da haka, gudanar da kasuwancin POS na iya ba mutum damar samun kuɗin shiga akai-akai. Ko da yake ribar ba ta da yawa, tana iya taimaka maka ka kula da kanka da kuma taimaka wajen ciyar da iyalanka.
3: Sustain you to feed your family to some extent.
0: masana tattalin arziki irin su Farfesa Muhammad Mu'azu malami a Jami'ar Tarayya dake birnin Kebbi na gargadin cewa ci gaba da rufe rassan bankuna musamman a yankunan karkara na iya ƙara fadada gibi dake tsakanin al'ummomin karkara da burane.
5: Kama shi harkar banki a da abubuwa suna tafiya sai ka je physically banki kake yin komi. Na tuna kila shekara 10 da sun kauce ko albashi mutun ya karba sai ya je banki ya kai samun ATM inda zai dibi ɗin kuɗin da zai kashi ko kuma in kana so kai transaction na manyan kuɗi to sai ka je banki. To amma kasancewar samuwa internet banking da sauran outlets na banking kaman POS din da ake yi to shi yasa kaga ba ma a kauyuka ba ko muna a cikin gari ko mu da ma'aikatan gwamnati wata sai shekara 2-3 ka je banki ba tunda duk abin da zaka je maka banki da waye kama sai kai ko miliyan nawa kake so kai transfer kai transaction dan Allah ya so zaka samu kai to gaskiya wannan ya sa kona cikin gari zaka ga bankuna da yawa sun rufe wasu branches kaga da wani banki yana da branch ko hudu cikin gari daidai wasu ma hahiye da haka nan daidai da fadin gari amma yanzu sai su rufe wasu su mai shi su daya ko biyu ko uku haka to gaskiya wannan ma ya sa shi rufe bankin a wasu lokacin game areas bai damu mutane ba yadda ake tunani to amma duk da haka nan kuma in ka duba shi rufe banki yana kawo matsaloli da yawa in baka da banki kusa da kai to sai kaga in matsala ta same ka kaga sai ka taho cikin gari wanda yake kaga shi ma matsala ne a ce sai ka taho cikin gari sannan ka kai sabbin matsala wanda ta banki sannan kuma akwai rashin aiki su kan su ma'aikata da yawa za a kore su aiki to sannan kuma shi kan shi waza services da bankuna ke ba su a duka za a rasa wannan local government da babu bankuna a ciki
0: cewar masanin duda cewa POS na taimakawa wajen sauƙaƙa hada-hadar kuɗi amma dai ba zai iya maye gurbin bankuna dungurungun ba
5: so gaskiya abun shine inda za a samu su bankunan ko dai ba su da larger service irin karamin service din ga wayannan local governments inda babu su gaskiya sai taimaka har yanzu muna da mutanen da fa in za a yi transaction miliyoyi sai dai a taho da su cikin buhu cash to kaga in akwai inda za su yi ta depositing din su transaction din zai yi ta hiya saboda they will be safer a ce kudin suna hannun banki da a ce suna gida especially irin lokacin insecurity da muke ciki saboda haka ina ba da shawara cewa bankuna kodai ba za su samu large scale services ba wa'annan local government to akalla dai a samu akwai presence din su ko da kadan ne cikin wa'annan local government gaskiya zai taimaka ma transaction a karkara da kuma sauran mutanen local government.

0: madalla. A Najeriya, yayin da ake ci gaba da rungumar hada-hadar kuɗi ta hanyar amfani da fasahar zamani a fannoni daban-daban na gudanar da harkokin tattalin arziki. Bangare ɗaya yana ci gaba da nuna damuwa kan yadda ɗaruruwan ƙananan hukumomi ke ci gaba da kasancewa ba tare da rassan bankuna ba. Rotoni na cewa sama da ƙananan hukumomi 300 a faɗin Najeriya yanzu haka ba su da koda reshe guda na kowane banki. Wannan ya sa al'ummomin yankunan suka dogara kacokan ga masu sana'ar POS domin cire kuɗi ko turawa ko ajiya asusun bankinsu. Malam Madorin jihar Jigawa na daga cikin yankuna da ke fuskantar wannan matsala, kuma Muhammad Dahiru wani mai sana'ar POS ya shaida mana yadda matsalar ta shafe su kai tsaye.
1: Mu ne masu harkar POS, wannan abu yakan shafe mu gaskiya ta wani bangarori da dama, saboda yawanci waɗannan bankunan muna amfani da su kamar yadda ya kamata. To idan aka ce misali kamar bankin UBA, ni ina amfani da bankin UBA sosai, gaskiya ni mai POS ne kuma ina sa kuɗi da dama a ciki wa'adi na lokacin da za a yanki. To amma duk da haka gaskiya za mu damu saboda muna harka da POS, domin ni har POS din UBA ma ina da shi. To idan aka ce an soke lasisin UBA ko dai wani banki wanda muke amfani da shi, kaga yawanci kwastomi ma za su rabu, saboda akwai kwastomi wanda ake wanda suke amfani da yawancin bankuna da dama. To kaga mutum an cire, idan yaji an ce an soke wancan lasisin wancan bankin, to kaga shi ma wannan tanan ma mun samu wani tasgaro na mun samu ragon customer kenan. To gaskiya ni dai kiran da nake da wannan hukuma na wannan bangare, yayin da aka ce ya soke wannan license na bankuna, ya kasance sun bada wa'adi mai tsawo. Ya kasance sun bada wa'adi mai tsawo kafin a na kowanne banki. Ya kasance an bada kamar wata ko wata biyu a dan sanar da hukumomi masu harka da bankuna, kuma a dan sanarwa mutane ko ga social media ne ga abubuwa da dama da za a sanarwa mutane, wannan banki ma yana ɗaya daga cikin bankin da za a CBN ba ta yadda da amfani da shi ba, ko kuma dai yana da wata matsala da ya kamata a soke. Shi ma sai a sanarwa da mutane da wuri, saboda mutane su san ga halin da ake ciki, ga halin da bankin su yake ciki.
0: A jihar Katsina ma akwai wani bangaren jihar da lamarin ya shafa saboda matsaloli da suka shafi tsaro da sauransu. Waɗanda suka yi ittifakin dogaro da POS kadai ba zai iya magance dukkan bukatun al'umma ba, kamar yadda Musa Usman Juji ke cewa.
2: Gaskiya za mu iya cewa wannan abu yana zai wahalar da mu sosai, ma idan kai la'akari da wayansu kuɗin, dole ba za ka ce za ka ɗauka ka ba mu POS ba, dole sai dai ka kai banki. To misali idan bankin da kake a kusa yake kuma an rufe shi, yanzu kafin ka sake yin wani banki aiki ne, ko kuma ka ɗauka ka je nesa inda wani bankin yake, kaga shi ma na aiki ne. Kuma ga yanayi na rashin tsaro da ake fama da shi a hanya, kaga kamar 'yan kasuwa gaskiya mu wannan abin zai taɓa mu sosai yanda ba ka tunani. Alaƙar mu da masu POS tana da ƙarfi, amma dole wani abu ai ba zai yi a ce ka ba mu POS ba, tunda kaga ana kasuwa sosai, yanda in aka ɗau tashi kuɗi ne ba wai kaɗan ba, yanda shi ma kanshi mai POS ɗin ya fi ƙarfin shi, in ba yanda zai da shi in ka ba shi, dole sai dai ka kai bankin. To kuma ga wannan matsala da ta faru, kaga ai kusan an takure mu 'yan kasuwa sosai yanda ba ka tunani. Gaskiya dai sai dai wannan na ce zan iya yin kira ga gwamnati da ita za ta iya magance wannan matsala cikin gaggawa, domin gaskiya mu 'yan kasuwa an takure mu, ba yanda za mu yi sai dai kawai mun kawo kuka mu ga gwamnati ta taimaka ta duba halin da za a shiga, musamman yanayi na rashin tsaro da ake ciki a ƙasar nan. Za a iya cewa abin da zai taɓa mu sosai, kuma zai iya jawo asara sosai ba ta kaɗan ba dai gaskiya. Kawai kira na ga gwamnati shine ta duba halin da 'yan ƙasa za su shiga, ta ɗauki matakin gaggawa, matakin da ya dace.
0: Ga wasu matasa da suka rungumi sana'ar POS, na ganin halin da aka shiga tamkar kakarsu ce ta yanke saƙa, domin ko babu komai wata hanyar samun abin dogaro da kai ce ta buɗe. David Okoro na daga cikin masu wannan tunani.
3: POS business
4: kasuwancin POS na daga cikin kasuwanci da har yanzu ke kawo riba, shi yasa yana da mahimmanci mutum ya fahimci irin kasuwancin da zai shiga kafin ya fara. A halin da ake ciki a ƙasar nan, ayyukan yi sun yi karanci, kuma mutane da dama suna neman hanyar samun abin dogaro domin rayuwa. Duk da haka, gudanar da kasuwancin POS na iya ba mutum damar samun kuɗin shiga akai-akai, ko da yake ribar ba ta da yawa, tana iya taimaka maka ka kula da kanka da kuma taimaka wajen ciyar da iyalanka.
3: To some extent.
0: masana tattalin arziki irin su Farfesa Muhammad Mu'azu malami a Jami'ar Tarayya dake birnin Kebbi na gargadin cewa ci gaba da rufe rassan bankuna musamman a yankunan karkara na iya ƙara fada da gibi dake tsakanin al'ummomin karkara da birane.
3: Kama shi harkar banki a da abubuwa suna tafiya sai ka je physically banki kake yin komi. Na tuna kila shekara goma da sun kauce ko albashi mutun ya karba sai ya je banki ya kai samun ATM inda zai dibi ɗin kuɗin da zai kashi ko kuma in kana so kai transaction na manyan kuɗi to sai ka je banki. To amma kasancewar samuwa internet banking da sauran outlets na banking kaman POS din da ake yi to shi yasa kaga ba ma a kauyuka ba ko muna a cikin gari ko mu da ma'aikatan gwamnati wata sai ka shekara biyu uku baka je banki ba tun da duk abin da zaka je maka banki da waye kama sai kai ko million nawa kake so kai transfer kai transaction dan Allah ya so zaka samu kai to gaskiya wannan ya sa kona cikin gari zaka ga bankuna da yawa sun rufe wasu branches in kaga da wani banki yana da branch ko hudu cikin gari daidai wasu ma hahiye da haka nan daidai da fadin gari amma yanzu sai su rufe wasu su mai shi su daya ko biyu ko uku haka to gaskiya wannan ma ya sa shi rufe bankin a wasu lokaci game areas bai damu mutane ba yadda ake tunani to amma duk da haka nan kuma in ka duba shi rufe banki yana kawo matsaloli da yawa in baka da banki kusa da kai to sai kaga in matsala ta same ka kaga sai ka taho cikin gari wanda yake kaga shi ma matsala ne a ce sai ka taho cikin gari sannan ka kai sabbin matsala wanda ta banki sannan kuma akwai rashin aiki su kansu ma'aikata da yawa za a kore su aiki to sannan kuma shi kanshi waza services da bankuna ke ba su a duka za a rasa wannan local government da babu bankuna a ciki
0: cewar masanin duda cewa POS na taimakawa wajen sauƙaƙa hada-hadar kuɗi amma dai ba zai iya maye gurbin bankuna dungurungun ba
3: so gaskiya abun shine inda za a samu su bankunan ko dai ba su da larger service irin karamin service din ga wayannan local governments din da babu su gaskiya sai taimaka har yanzu muna da mutanen da in za a yi transaction miliyoyi sai dai a taho da su cikin buhu cash to kaga in akwai inda za su yi depositing din su transaction din zai ta hiya saboda they will be safer a ce kudin suna hannun banki da a ce suna gida especially irin lokacin insecurity da muke ciki saboda haka ina ba da shawara cewa bankuna kudade ba za su samu large scale services ba wa'annan local government to akalla dai a samu akwai presence din su ko da kadan ne cikin wa'annan local government gaskiya zai taimaka ma transaction a karkara da kuma sauran mutanen local government.

0: Najeriya da ke kokarin gina tattalin arziki da ya dogara da fasahar zamani, masana na jaddada cewa dole ne a tabbatar da cewa babu wani yanki da aka bari a baya.
1: Daga ana yin kyakkyawa saboda kudi.
0: Masu sauraro, a nan shirin zai dasa aya. A madadin daukacin waɗanda aka jimroyinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman wakilinmu na yankin Niger Delta Murtala Adamu da ya haɗo mana hirarrakin, sai kuma injiniyanmu Ibrahim Tukur Kefi. Ni Ahmad Abba ke muku fatan alheri daga nan sashin Hausa na Radio France International.
2: To ma da labari mu dannan fasa da wannan.

marigayi mamman shata a tarayyar Najeriya. Masu sauraro bari mu je gabitan kanin labaran da aka ji. Mun ji cewa Amurka da Iran sun saki kaiwa juna munanan hare-hare. Lamari da ake fargabar fa kar a sake koma ruwa da ci gaba da wannan yaki. Hukumar zabe INEC ta samar da hanyoyin rajista daga gida ga waɗanda za su yi rajistar katin zabe.

0: madalla. A Najeriya, yayin da ake ci gaba da rungumar hada-hadar kuɗi ta hanyar amfani da fasahar zamani a fannoni daban-daban na gudanar da harkokin tattalin arziki. A bangare ɗaya yana ci gaba da nuna damuwa kan yadda ɗaruruwan ƙananan hukumomi ke ci gaba da kasancewa ba tare da rassan bankuna ba. Rotoni na cewa sama da ƙananan hukumomi 300 a faɗin Najeriya yanzu haka ba su da koda reshe guda na kowane banki. Wannan ya sa al'ummomin yankunan suka dogara kacokan ga masu sana'ar POS domin cire kuɗi ko turawa ko ajiya asusun bankinsu. Malam Madorin jihar Jigawa na daga cikin yankuna da ke fuskantar wannan matsala. Kuma Muhammad Dahiru, wani mai sana'ar POS, ya shaida mana yadda matsalar ta shafe su kai tsaye.
1: Mu ne masu harkar POS, wannan abu yakan shafe mu gaskiya ta wani bangarori da dama. Saboda yawanci waɗannan bankunan muna amfani da su kamar yadda ya kamata. To idan aka ce misali kamar bankin UBA, ni ina amfani da bankin UBA sosai. Gaskiya ni mai POS ne, kuma ina sa kuɗi da dama a ciki. Wa'adi na lokacin da za a yanki. To amma duk da haka gaskiya za mu damu saboda muna harka da POS. Domin ni har POS din UBA ma ina da shi. To idan aka ce an soke lasisin UBA ko dai wani banki wanda muke amfani da shi, kaga yawanci kwastomin ma lasu rabu. Saboda akwai kwastomin wanda ake wanda suke amfani da yawancin bankuna da dama. To kaga mutum an cire, idan ya ji an ce an soke wancan lasisin wancan bankin, to kaga shi ma wannan ta nan ma mun samu wani tasgaro na mun samu ragowar kwastoma kenan. To gaskiya ni dai kiran da nake da wannan hukuma na wannan bangare, yayin da aka ce ya soke wannan lasisin na bankuna, ya kasance sun ba da wa'adi mai tsawo. Ya kasance sun ba da wa'adi mai tsawo kafin a na kowane banki. Ya kasance an ba da kamar wata ko wata biyu a ɗan sanar da hukumomi masu harka da bankuna. Kuma a ɗan sanarwa mutane ko ga social media ne ga abubuwa da dama da za a sanarwa mutane wannan banki ma yana ɗaya daga cikin bankin da za a CBN ba ta yarda da amfani da shi ba ko kuma dai yana da wata matsala da ya kamata a soke. Shi ma sai a sanarwa da mutane da wuri saboda mutane su san ga halin da ake ciki, ga halin da bankinsu yake ciki.
0: A jihar Katsina ma akwai wani ɓangaren jihar da lamarin ya shafa saboda matsaloli da suka shafi tsaro da sauransu. Waɗanda suka yi ittifakin dogaro da POS kaɗai ba zai iya magance dukkan bukatun al'umma ba, kamar yadda Musa Usman Juji ke cewa.
2: Gaskiya za mu iya cewa wannan abu yana zai wahalar da mu sosai ma. Idan ka yi la'akari da wayansu kuɗin, dole ba za ka ce za ka ɗauka ka ba mu POS ba, dole sai dai ka kai banki. To misali idan bankin da kake a kusa yake kuma an rufe shi, yanzu kafin ka sake yin wani banki aiki ne, ko kuma ka ɗauka ka je nesa inda wani bankin yake, kaga shi ma na aiki ne. Kuma ga yanayi na rashin tsaro da ake fama da shi a hanya, kaga kamar 'yan kasuwa gaskiya mu wannan abin zai taɓa mu sosai yanda ba ka tunani. Alaƙar mu da masu POS tana da ƙarfi, amma dole wani abu ai ba zai yi a ce ka ba mu POS ba, tunda kaga ana kasuwa sosai. Yanda in aka ɗau tashi kuɗi ne ba wai kaɗan ba, yanda shi ma kanshi mai POS ɗin ya fi ƙarfin shi in ba yanda zai da shi in ka ba shi, dole sai dai ka kai bankin. To kuma ga wannan matsala da ta faru, kaga ai kusan an takure mu 'yan kasuwa sosai yanda ba ka tunani. Gaskiya dai sai dai wannan na ce zan iya yin kira ga gwamnati da ita za ta iya magance wannan matsala cikin gaggawa, domin gaskiya mu 'yan kasuwa an takure mu ba yanda za mu yi. Sai dai kawai mun kawo kuka mu ga gwamnati ta taimaka ta duba halin da za a shiga, musamman yanayi na rashin tsaro da ake ciki a ƙasar nan. Za a iya cewa abin da zai taɓa mu sosai, kuma zai iya jawo asara sosai ba ta kaɗan ba dai gaskiya. Kawai kira na ga gwamnati shine ta duba halin da 'yan ƙasa za su shiga, ta ɗauki matakin gaggawa, matakin da ya dace.
0: Ga wasu matasa da suka rungumi sana'ar POS, na ganin halin da aka shiga tamkar kakansu ce ta yanke saƙa. Domin ko babu komai, wata hanyar samun abin dogaro da kai ce ta buɗe. David Okoro na daga cikin masu wannan tunani.
3: POS business is
4: kasuwanci. POS na daga cikin kasuwanci da har yanzu ke kawo riba, shi yasa yana da muhimmanci mutum ya fahimci irin kasuwancin da zai shiga kafin ya fara. A halin da ake ciki a ƙasar nan, ayyukan yi sun yi karanci, kuma mutane da dama suna neman hanyar samun abin dogaro domin rayuwa. Duk da haka, gudanar da kasuwancin POS na iya ba mutum damar samun kuɗin shiga akai-akai. Ko da yake ribar ba ta da yawa, tana iya taimaka maka ka kula da kanka da kuma taimaka wajen ciyar da iyalanka.
3: Sustain you to feed your family to some extent.
0: masana tattalin arziki irin su Professor Muhammad Mu'azu malami a Jami'ar Tarayya dake birnin Kebbi na gargadin cewa ci gaba da rufe rassan bankuna musamman a yankunan karkara na iya ƙara faɗaɗa gibi dake tsakanin al'ummomin karkara da burane.
5: Kama shi harkar banki a da abubuwa suna tafiya sai ka je physically banki kake yin komi. Na tuna kila shekara goma da sun kauce ko albashi mutum ya karba sai ya je banki ya kai samun ATM inda zai dibi ɗin kuɗin da zai kashi ko kuma in kana so kai transaction na manyan kuɗi to sai ka je banki. To amma kasancewar samuwa internet banking da sauran outlets na banking kaman POS din da ake to shi yasa kaga ba ma a kayuka ba ko muna a cikin gari ko mu da ma'aikatan gwamnati wata sai ka shekara biyu uku ka je banki ba tun da duk abin da zaka je maka banki da waye kama sai kai ko million nawa kake so kai transfer kai transaction dan Allah ya so zaka samu kai to gaskiya wannan ya sa ko nan cikin gari zaka ga bankuna da yawa sun rufe wasu branches kaga da wani banki yana da branch ko hudu cikin gari daidai wasu ma hahiye da haka nan daidai da fadin gari amma yanzu sai su rufe wasu su mai shi su daya ko biyu ko uku haka to gaskiya wannan ma ya sa shi rufe bankin a wasu local game areas bai damu mutane ba yadda ake tunani to amma duk da haka nan kuma in ka duba shi rufe banki yana kawo matsaloli da yawa in baka da banki kusa da kai to sai kaga in matsala ta same ka kaga sai ka taho cikin gari wanda yake kaga shi ma matsala ne a ce sai ka taho cikin gari sannan ka kai sabbin matsala wanda ta banki sannan kuma akwai rashin aiki su kan su ma'aikata da yawa za a kore su aiki to sannan kuma shi kan shi waza services da bankuna ke ba su a duka za a rasa wannan local government da babu bankuna a ciki
0: cewar masanin duda cewa POS na taimakawa wajen sauƙaƙa hada-hadar kuɗi amma dai ba zai iya maye gurbin bankuna dungurungun ba
5: so gaskiya abun shine inda za a samu su bankunan ko dai ba su da larger service irin karamin service din ga wayannan local governments inda babu su gaskiya sai taimaka har yanzu muna da mutanen da fa in za a yi transaction miliyoyi sai dai a taho da su cikin buhu cash to kaga in akwai inda za su yi ta deposit din su transaction din zai ta hiya saboda they will be safer a ce kudin suna hannun banki da a ce suna gida especially irin lokacin insecurity da muke ciki saboda haka ina ba da shawara cewa bankuna kodai ba za su samu large scale services ba wa'annan local government to akalla dai a samu akwai presence din su ko da kadan ne cikin wa'annan local government gaskiya zai taimaka ma transaction a karkara da kuma sauran mutanen local government

0: madalla. A Najeriya yayin da ake ci gaba da rungumar hada-hadar kuɗi ta hanyar amfani da fasahar zamani a fannoni daban-daban na gudanar da harkokin tattalin arziki. Bangare ɗaya yana ci gaba da nuna damuwa kan yadda ɗaruruwan ƙananan hukumomi ke ci gaba da kasancewa ba tare da rassan bankuna ba. Rotoni na cewa sama da ƙananan hukumomi 300 a faɗin Najeriya yanzu haka ba su da koda reshe guda na kowane banki. Wannan ya sa al'ummomin yankunan suka dogara kacokan ga masu sana'ar POS domin cire kuɗi ko turawa ko ajiya asusun bankinsu. Malam Madorin jihar Jigawa na daga cikin yankuna da ke fuskantar wannan matsala. Kuma Muhammad Dahiru wani mai sana'ar POS ya shaida mana yadda matsalar ta shafe su kai tsaye.
1: Mu ne masu harkar POS wannan abu yakan shafe mu gaskiya ta wani bangarori da dama. Saboda yawanci waɗannan bankunan muna amfani da su kamar yadda ya kamata. To idan aka ce misali kamar bankin UBA, ni ina amfani da bankin UBA sosai. Gaskiya ni mai POS ne kuma ina sa kuɗi da dama a ciki. Wa'adi na lokacin da za a yanki. To amma duk da haka gaskiya za mu damu saboda muna harka da POS domin ni har POS din UBA ma ina da shi. To idan aka ce an soke lasisin UBA ko dai wani banki wanda muke amfani da shi, kaga yawanci kwastomin ma za su rabu. Saboda akwai kwastomin wanda ake wanda suke amfani da yawancin bankuna da dama. To kaga mutum an cire idan ya ji an ce an soke wancan lasisin wancan bankin, to kaga shi ma wannan tanan ba mun samu wani tasgaro na mun samu ragon kwastoma kenan. To gaskiya ni dai kiran da nake da wannan hukuma na wannan bangare, yayin da aka ce ya soke wannan lasisin na bankuna, ya kasance sun ba da wa'adi mai tsawo. Ya kasance sun ba da wa'adi mai tsawo kafin a na kowane banki. Ya kasance an ba da kamar wata ko wata biyu a ɗan sanar da hukumomi masu harka da bankuna. Kuma a ɗan sanarwa mutane ko ga social media ne ga abubuwa da dama da za a sanarwa mutane wannan banki ma yana ɗaya daga cikin bankin da za a CBN ba ta yarda da amfani da shi ba ko kuma dai yana da wata matsala da ya kamata a soke. Shi ma sai a sanarwa da mutane da wuri saboda mutane su san ga halin da ake ciki, ga halin da bankin su yake ciki.
0: A jihar Katsina ma akwai wani bangaren jihar da lamarin ya shafa saboda matsaloli da suka shafi tsaro da sauransu. Waɗanda suka yi ittifakin dogaro da POS kaɗai ba zai iya magance dukkan bukatun al'umma ba, kamar yadda Musa Usman Juji ke cewa.
2: Gaskiya za mu iya cewa wannan abu yana zai wahalar da mu sosai ma. Idan kai la'akari da wayansu kuɗin, dole ba za ka ce za ka ɗauka ka ba mu POS ba, dole sai dai ka kai banki. To misali idan bankin da kake a kusa yake kuma an rufe shi, yanzu kafin ka sake yin wani banki aiki ne, ko kuma ka ɗauka ka je nesa inda wani bankin yake, kaga shi ma na aiki ne. Kuma ga yanayi na rashin tsaro da ake fama da shi a hanya, kaga kamar 'yan kasuwa gaskiya mu wannan abin zai taɓa mu sosai yanda ba ka tunani. Alaƙar mu da masu POS tana da ƙarfi, amma dole wani abu ai ba zai yi a ce ka ba mu POS ba, tunda kaga ana kasuwa sosai, yanda in aka ɗauka shi kuɗi ne ba wai kaɗan ba, yanda shi ma kanshi mai POS ɗin ya fi ƙarfin shi in ba yanda zai da shi in ka ba shi, dole sai dai ka kai bankin. To kuma ga wannan matsala da ta faru, kaga ai kusan an takure mu 'yan kasuwa sosai yanda ba ka tunani. Gaskiya dai sai dai wannan na ce zan iya yin kira ga gwamnati da ita za ta iya magance wannan matsala cikin gaggawa, domin gaskiya mu 'yan kasuwa an takure mu ba yanda za mu yi, sai dai kawai mun kawo kuka mu ga gwamnati ta taimaka ta duba halin da za a shiga, musamman yanayi na rashin tsaro da ake ciki a ƙasar nan. Za a iya cewa abin da zai taɓa mu sosai kuma zai iya jawo asara sosai ba ta kaɗan ba dai gaskiya. Kawai kira na ga gwamnati shine ta duba halin da 'yan ƙasa za su shiga, ta ɗauki matakin gaggawa, matakin da ya dace.
0: Ga wasu matasa da suka rungumi sana'ar POS na ganin halin da aka shiga tamkar kakarsu ce ta yanke saƙa, domin ko babu komai wata hanyar samun abin dogaro da kai ce ta buɗe. David Okoro na daga cikin masu wannan tunani.
3: Kasuwanci POS na daga cikin kasuwanci da har yanzu ke kawo riba. Shi yasa yana da mahimmanci mutum ya fahimci irin kasuwancin da zai shiga kafin ya fara. A halin da ake ciki a ƙasar nan, ayyukan yi sun yi ƙaranci, kuma mutane da dama suna neman hanyar samun abin dogaro domin rayuwa. Duk da haka, gudanar da kasuwancin POS na iya ba mutum damar samun kuɗin shiga akai-akai. Ko da yake ribar ba ta da yawa, tana iya taimaka maka ka kula da kanka da kuma taimaka wajen ciyar da iyalanka.
4: To some extent.
0: masana tattalin arziki irin su Farfesa Muhammad Mu'azu malami a Jami'ar Tarayya dake birnin Kebbi na gargadin cewa ci gaba da rufe rassan bankuna musamman a yankunan karkara na iya ƙara faɗaɗa gibi dake tsakanin al'ummomin karkara da burane.
4: Kama shi harkar banki a da abubuwa suna tafiya sai ka je physically banki kake yin komi. Na tuna kila shekara goma da sun kauce ko albashi mutum ya karba sai ya je banki ya kai samun ATM inda zai dibi ɗin kuɗin da zai kashi ko kuma in kana so kai transaction na manyan kuɗi to sai ka je banki. To amma kasancewar samuwar internet banking da sauran outlet na banking kaman POS din da ake yi to shi yasa kaga ba ma a kayuka ba ko muna a cikin gari ko mu da ma'aikatan gwamnati wata sai ka shekara biyu uku ka je banki ba tunda duk abin da zaka je maka banki da waye kama sai kai ko million nawa kake so kai transfer kai transaction dan Allah ya so zaka samu kai to gaskiya wannan ya sa kona cikin gari zaka ga bankuna da yawa sun rufe wasu branches in kaga da wani banki yana da branch ko hudu cikin gari daidai wasu ma hahiye da haka nan daidai da fadin gari amma yanzu sai su rufe wasu su mai shi su daya ko biyu ko uku haka to gaskiya wannan ma ya sa shi rufe bankin a wasu lokacin game areas bai damu mutane ba yadda ake tunani to amma duk da haka nan kuma in ka duba shi rufe banki yana kawo matsaloli da yawa in baka da banki kusa da kai to sai kaga in matsala ta same ka kaga sai ka taho cikin gari wanda yake kaga shi ma matsala ne a ce sai ka taho cikin gari sannan ka kai sabbin matsala wanda ta banki sannan kuma akwai rashin aiki su kan su ma'aikata da yawa za a kore su aiki to sannan kuma shi kan shi waza services da bankuna ke ba su a duka za a rasa wannan local government da babu bankuna a ciki
0: cewar masanin duda cewa POS na taimakawa wajen sauƙaƙa hada-hadar kuɗi amma dai ba zai iya maye gurbin bankuna dungurungun ba
4: so gaskiya abun shine inda za a samu su bankunan ko dai ba su da larger service irin karamin service din ga wayannan local governments inda babu su gaskiya sai taimaka har yanzu muna da mutanen da fa in za a yi transaction miliyoyi sai dai a taho da su cikin buhu cash to kaga in akwai inda za su yi depositing din su transaction din zai yi ta hiya saboda they will be safer a ce kudin suna hannun banki da a ce suna gida especially irin lokacin insecurity da muke ciki saboda haka ina ba da shawara cewa bankuna koda dai ba za su samu large scale services ba wa'annan local government to akalla dai a samu akwai presence din su ko da kadan ne cikin wa'annan local government gaskiya zai taimaka ma transaction a karkara da kuma sauran mutanen local government

0: damar da ta baiwa Iran na sayar da man fetur dinta a kasuwannin duniya bayan rahotannin da suka ce Iran ta kai hare-hare kan jiragen ruwan da kuma mai uku a mashigin tekun Hormuz. Kafafen yada labaran gwamnatin Iran sun ruwaito fashewar abubuwa a kusa da mashigin ruwan ciki har da shida tsibirin Qeshim, bakwai a birnin Sirik da kuma wasu a babban birnin Bandar Abbas mai tashar jiragen ruwa. Cikin gaggawa Iran ta mayar da martani inda jami'an tsaron juyin juya halin jamhuriyar suka ce sun kai hari kan wurare da dama na sojojin Amurka a Bahrain da Kuwait.
1: To jagorar adawa ta masu tsatsauran ra'ayi a Faransa Marie Le Pen tace za ta tsaya takarar shugaban kasa a zaben kasar na badi bayan kotu ta tabbatar da zargin da ake mata na badakalar makudan kudade inda tace za ta dauka kara. A martani da ta yi yayin hirar da aka yi da ita jim kadan bayan hukuncin kotu a birnin Paris, Le Pen tace babu gudu ba ja da baya kan batun tsayawar ta takara a zaben 2027. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky yace kasarsa ta sanya hannu kan sabbin yarjejeniyoyi guda uku da Denmark da Estonia da kuma Netherlands domin samar musu da jiragen sama marasa matuki da aka gani tasirin sa a yakin ta da Russia, yayin da Kiev din ke neman karfafa haɗin gwiwar tsaro da kawancin NATO. Zelensky ya sanar da cimma matsayarce a shafukan sada zumunta a gefen taron NATO da ke gudana Ankara babban birnin Turkiya, kuma ya ce yanzu Kiev ta cimma irin wannan yarjejeniya da ƙasashe guda tara. Kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na Radio France International. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Nigeria INEC ta fitar da sanarwar samar da wata dama na yin rajistar masu zaɓe ta kafar yanar gizo ga waɗanda suka cancanci yin zaɓe a karon farko a ƙoƙarinta na inganta samun shigar da 'yan ƙasar masu kishin ƙasa cikin tsarin. Dangane da wannan sanarwa, kakakin hukumar ta INEC Hajja Zainab Abubakar ta yi mana ƙarin haske.
2: A ƙoƙarin hukumar zaɓe na wurin ganin ta inganta take gudanar da ayyukanta shine ta ƙirƙiri wannan fasaha na zamani ɗin ta yadda waɗanda ba su taɓa rijista ba, musamman waɗanda kenan suka cika shekara 18 na haihuwa a bana, za su iya yin amfani da fasahar zamani domin yi wa kansu rijista wanda ba dole sai sun ziyarci ofishin hukumar zaɓe domin yin hakan ba. Idan aka diba da idan mutum yana so ya rijista sai ofishin hukumar zaɓe, aka zo aka daɗa sauƙaƙa shi yadda mutum zai fara cike bayanansa da amfani da waya ɗin ko kuma kwamfuta don sai ya ziyarci ofishin ɗau hoton shi. Yanzu hukuma ta daɗa inganta inda ya rijistar mutum na farko kenan, zai yi ne da wayar salular ko da kwamfuta ya ƙarisa da wayar salula ko kwamfuta ba sai ya ziyarci ofis ba. Idan kuma mutum ya zaɓi ya ziyarci ofis ɗin saboda maybe bayi da hanyar yin amfani da wannan wayar ko kuma ita kwamfutar, to nan ma ofisoshin a buɗe suke domin waɗanda suke so su je a masa rijista sai su je su.
1: Hajja Zainab Abubakar. To shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umurci hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ICPC ta gudanar da bincike kan hukumar bogi da ake zargi an ƙirƙira ba tare da sahalewar fadar shugaban ƙasar ba. A cikin wata sanarwa mai magana da yawun shugaban ƙasar Bayo Onanuga, shugaban Tinubu ya umarci ICPC ta kammala binciken tare da gabatar masa da rahoto cikin kwanaki 30. A ƙasar Kamaru an samu bullar cutar amai da gudawa a wasu garuruwan lardin arewa mai nisa da ke ƙasar, inda mahukunta suka tabbatar da mutuwar mutane 22 kawai yanzu. Ma'aikatar lafiya wato ta ce tana ɗaukar matakai domin hana yaduwar cutar kamar da yadda za a ji a rahoton Lurwanu Shehu Usman.
3: Mahukunta na ƙara ɗaukar matakan gaggawa wajen wayar da kan jama'a biyo bayan bullar cutar amai da gudawa a ƙananan hukumomin Makari da Maɗa da ke makwabtaka da Najeriya da Chadi. Manauda Malashi shi ne ministan lafiya na ƙasar.
4: Mun ɗauki mataki na wayar da kan jama'a don taƙaita yaduwar cutar zuwa wasu jihohi. Mun dakatar da wasu kamfanonin sufuri masu shiga ƙasashe makwabtanmu kamar Chadi da Najeriya da Afirka ta Tsakiya. Bayan sanar da hukumomin kasashen, kuma mun baza ma'aikatan lafiya ko ina don tabbatar da takaita bazuwar cutar.
3: Wargida Dr. Celine Mayrisgu, wakiliyar hukumar lafiya ta gundumar Logon Eshari, ta tabbatar da karuwar masu dauke da cutar.
5: A wayan zuwa mun tantance mutane sama da 160 bayan mutuwar 22 kullum sai an kawo sabbin masu dauke da cutar. Muna kira ga jama'a da a tsaftace ruwan sha da duk wani abin da za a yi bukata da shi.

0: madalla. A Najeriya, yayin da ake ci gaba da rungumar hada-hadar kuɗi ta hanyar amfani da fasahar zamani a fannoni daban-daban na gudanar da harkokin tattalin arziki. Bangare ɗaya yana ci gaba da nuna damuwa kan yadda ɗaruruwan ƙananan hukumomi ke ci gaba da kasancewa ba tare da rassan bankuna ba. Rotoni na cewa sama da ƙananan hukumomi 300 a faɗin Najeriya yanzu haka ba su da koda reshe guda na kowane banki. Wannan ya sa al'ummomin yankunan suka dogara kacokan ga masu sana'ar POS domin cire kuɗi ko turawa ko ajiya asusun bankinsu. Malam Madorin jihar Jigawa na daga cikin yankuna da ke fuskantar wannan matsala. Kuma Muhammad Dahiru, wani mai sana'ar POS, ya shaida mana yadda matsalar ta shafe su kai tsaye.
1: Mu ne masu harkar POS, wannan abu yakan shafe mu gaskiya ta wani bangarori da dama. Saboda yawanci waɗannan bankunan muna amfani da su kamar yadda ya kamata. To idan aka ce misali kamar bankin UBA, ni ina amfani da bankin UBA sosai. Gaskiya ni mai POS ne, kuma ina sa kuɗi da dama a ciki. Wa'adi na lokacin da za a yanki. To amma duk da gaskiya za mu damu saboda muna harka da POS. Domin ni har POS din UBA ma ina da shi. To idan aka ce an soke lasisin UBA ko dai wani banki wanda muke amfani da shi, kaga yawanci kwastomi ma za su rabu. Saboda akwai kwastomi wanda ake wanda suke amfani da yawancin bankuna da dama. To kaga mutum an cire idan ya ji an ce an soke wancan lasisin wancan bankin, to kaga shi ma wannan tanan ba mun samu wani tasgaro na mun samu ragon customer kenan. To gaskiya ni dai kiran da nake da wannan hukuma na wannan bangare, yayin da aka ce ya soke wannan license na bankuna, ya kasance sun bada wa'adi mai tsawo. Ya kasance sun bada wa'adi mai tsawo kafin a na kowanne banki. Ya kasance an bada kamar wata ko wata biyu a dan sanar da hukumomi masu harka da bankuna. Kuma dan sanarwa mutane ko ga social media ne ga abubuwa da dama da za a sanarwa mutane wannan banki ma yana ɗaya daga cikin bankin da za a CBN ba ta yadda da amfani da shi ba ko kuma dai yana da wata matsala da ya kamata a soke. Shi ma a sanarwa da mutane da wuri saboda mutane san ga halin da ake ciki, ga halin da bankin su yake ciki.
0: A jihar Katsina ma akwai wani bangaren jihar da lamarin ya shafa saboda matsaloli da suka shafi tsaro da sauransu. Waɗanda suka yi ittifakin dogaro da POS kadai ba zai iya magance dukkan bukatun al'umma ba, kamar yadda Musa Usman Juji ke cewa.
2: Gaskiya za mu iya cewa wannan abu yana zai wahalar da mu sosai ma. Idan kai la'akari da wayansu kuɗin, dole ba za ka ce za ka ɗauka ka ba mu POS ba, dole sai dai ka kai banki. To misali idan bankin da kake a kusa yake kuma an rufe shi, yanzu kafin ka sake yin wani banki aiki ne, ko kuma ka ɗauka ka je nesa inda wani bankin yake, kaga shi ma na aiki ne. Kuma ga yanayi na rashin tsaro da ake fama da shi a hanya, kaga kamar 'yan kasuwa gaskiya mu wannan abin zai taɓa mu sosai yanda ba ka tunani. Alaƙar mu da masu POS tana da ƙarfi, amma dole wani abu ai ba zai yi a ce ka ba mu POS ba. Tunda kaga ana kasuwa sosai, yanda in aka ɗau tashi kuɗi ne ba wai kaɗan ba, yanda shi ma kanshi mai POS ɗin ya fi ƙarfin shi ba yanda zai da shi in ka ba shi, dole sai dai ka kai bankin. To kuma ga wannan matsala da ta faru, kaga ai kusan an takure mu 'yan kasuwa sosai yanda ba ka tunani. Gaskiya dai sai dai wannan na ce zan iya yin kira ga gwamnati da ita za ta iya magance wannan matsala cikin gaggawa, domin gaskiya mu 'yan kasuwa an takure mu ba yanda za mu yi. Sai dai kawai mun kawo kuka mu ga gwamnati ta taimaka ta duba halin da za a shiga, musamman yanayi na rashin tsaro da ake ciki a ƙasar nan. Za a iya cewa abin da zai taɓa mu sosai, kuma zai iya jawo asara sosai ba ta kaɗan ba dai gaskiya. Kawai kira na ga gwamnati shine ta duba halin da 'yan ƙasa za su shiga, ta ɗauki matakin gaggawa, matakin da ya dace.
0: Ga wasu matasa da suka rungumi sana'ar POS, na ganin halin da aka shiga tamkar kakarsu ce ta yanke saƙa. Domin ko babu komai, wata hanyar samun abin dogaro da kai ce ta buɗe. David Okoro na daga cikin masu wannan tunani.
3: POS business
4: kasuwanci POS na daga cikin kasuwanci da har yanzu ke kawo riba. Shi yasa yana da mahimmanci mutum ya fahimci irin kasuwancin da zai shiga kafin ya fara. A halin da ake ciki a ƙasar nan, ayyukan yi sun yi ƙaranci, kuma mutane da dama suna neman hanyar samun abin dogaro domin rayuwa. Duk da haka, gudanar da kasuwancin POS na iya ba mutum damar samun kuɗin shiga akai-akai. Ko da yake ribar ba ta da yawa, tana iya taimaka maka ka kula da kanka da kuma taimaka wajen ciyar da iyalanka.
3: To some extent.
0: masana tattalin arziki irin su Farfesa Muhammad Mu'azu malami a Jami'ar Tarayya dake birnin Kebbi na gargadin cewa ci gaba da rufe rassan bankuna musamman a yankunan karkara na iya ƙara fada da gibi dake tsakanin al'ummomin karkara da burane.
3: Kama shi harkar banki a da abubuwa suna tafiya sai ka je physically banki kake yin komi. Na tuna kila shekara goma da sun kauce ko albashi mutun ya karba sai ya je banki ya kai samun ATM inda zai dibi ɗin kuɗin da zai kashi ko kuma in kana so kai transaction na manyan kuɗi to sai ka je banki. To amma kasancewar samuwa internet banking da sauran out let's na banking kaman POS din da ake to shi yasa kaga ba ma a kauyuka ba ko muna a cikin gari ko mu da ma'aikatan gwamnati wata sai ka shekara biyu uku ka je banki ba tun da duk abin da zaka je maka banki da waye kama sai kai ko million nawa kake so kai transfer kai transaction dan Allah ya so zaka samu kai to gaskiya wannan yasa kona cikin gari zaka ga bankuna da yawa sun rufe wasu branches in kaga da wani banki yana da branch ko hudu cikin gari daidai wasu ma hahiye da haka nan daidai da fadin gari amma yanzu sai su rufe wasu su mai shi su da ko biyu ko uku haka to gaskiya wannan ma ya sa shi rufe bankin a wasu lokaci ga me areas bai damu mutane ba yadda ake tunani to amma duk da haka nan kuma in ka duba shi rufe banki yana kawo matsaloli da yawa in baka da banki kusa da kai to sai kaga in matsala ta same ka kaga sai ka taho cikin gari wanda yake kaga shi ma matsala ne a ce sai ka taho cikin gari sannan ka kai sabbin matsala wanda ta banki sannan kuma akwai rashin aiki su kan su ma'aikata da yawa za a kore su aiki to sannan kuma shi kan shi waza services da bankuna ke ba su a duka za a rasa wannan local government da babu bankuna a ciki
0: cewar masanin duda cewa POS na taimakawa wajen sauƙaƙa hada-hadar kuɗi amma dai ba zai iya maye gurbin bankuna dungurungun ba
3: so gaskiya abun shine inda za a samu su bankunan ko dai ba su da larger service irin karamin service din ga wayannan local governments din da babu su gaskiya sai taimaka har yanzu muna da mutanen da fa in za a yi transaction miliyoyi sai dai a taho da su cikin buhu cash to kaga in akwai inda za su yi depositing din su transaction din zai ita ya saboda they will be safer a ce kudin suna hannun banki da a ce suna gida especially irin lokacin insecurity da muke ciki saboda haka ina ba da shawara cewa bankuna kodai ba za su samu large scale services ba wa'annan local government to akalla dai a samu akwai presence din su ko da kadan ne cikin wa'annan local government gaskiya zai taimaka ma transaction a karkara da kuma sauran mutanen local governments

0: madalla. A Najeriya, yayin da ake ci gaba da rungumar hada-hadar kuɗi ta hanyar amfani da fasahar zamani a fannoni daban-daban na gudanar da harkokin tattalin arziki. A bangare ɗaya yana ci gaba da nuna damuwa kan yadda ɗaruruwan ƙananan hukumomi ke ci gaba da kasancewa ba tare da rassan bankuna ba. Rotoni na cewa sama da ƙananan hukumomi 300 a faɗin Najeriya yanzu haka ba su da koda reshe guda na kowane banki. Wannan ya sa al'ummomin yankunan suka dogara kacokan ga masu sana'ar POS domin cire kuɗi ko turawa ko ajiya asusun bankinsu. Malam Madorin jihar Jigawa na daga cikin yankuna da ke fuskantar wannan matsala, kuma Muhammad Dahiru wani mai sana'ar POS ya shaida mana yadda matsalar ta shafe su kai tsaye.
1: Mu ne masu harka POS, wannan abu yakan shafe mu gaskiya ta wani bangarori da dama, saboda yawanci waɗannan bankunan muna amfani da su kamar yadda ya kamata. To idan aka ce misali kamar bankin UBA, ni ina amfani da bankin UBA sosai, gaskiya ni mai POS ne kuma ina sa kuɗi da dama a ciki wa'adi na lokacin da za a yanki. To amma duk da haka gaskiya za mu damu saboda muna harka da POS, domin ni har POS din UBA ma ina da shi. To idan aka ce an soke lasisin UBA ko dai wani banki wanda muke amfani da shi, kaga yawanci kwastomin ma za su rabu, saboda akwai kwastomin wanda ake wanda suke amfani da yawancin bankuna da dama. To kaga mutum an cire, idan ya ji an ce an soke wancan lasisin wancan bankin, to kaga shi ma wannan tanan ma mun samu wani tsigaro na mun samu ragon customer kenan. To gaskiya ni dai kiran da nake da wannan hukuma na wannan bangare, yayin da aka ce ya soke wannan license na bankuna, ya kasance sun bada wa'adi mai tsawo. Ya kasance sun bada wa'adi mai tsawo kafin a na kowanne banki. Ya kasance an bada kamar wata ko wata biyu a dan sanar da hukumomi masu harka da bankuna, kuma dan sanarwa mutane ko ga social media ne ga abubuwa da dama da za a sanarwa mutane, wannan banki ma yana ɗaya daga cikin bankin da za a CBN ba ta yarda da amfani da shi ba, ko kuma dai yana da wata matsala da ya kamata a soke. Shi ma sai a sanarwa da mutane da wuri, saboda mutane su san ga halin da ake ciki, ga halin da bankin su yake ciki.
0: A jihar Katsina ma akwai wani bangaren jihar da lamarin ya shafa saboda matsaloli da suka shafi tsaro da sauransu. Waɗanda suka yi ittifakin dogaro da POS kadai ba zai iya magance dukkan bukatun al'umma ba, kamar yadda Musa Usman Juji ke cewa.
2: Gaskiya za mu iya cewa wannan abu yana zai wahalar da mu sosai, ma idan kai la'akari da wayansu kuɗin, dole ba za ka ce za ka ɗauka ka ba mu POS ba, dole sai dai ka kai banki. To misali idan bankin da kake a kusa yake kuma an rufe shi, yanzu kafin ka sake yin wani banki aiki ne, ko kuma ka ɗauka ka je nesa inda wani bankin yake, kaga shi ma na aiki ne. Kuma ga yanayi na rashin tsaro da ake fama da shi a hanya, kaga kamar 'yan kasuwa gaskiya mu wannan abin zai taɓa mu sosai yanda ba ka tunani. Alaƙar mu da masu POS tana da ƙarfi, amma dole wani abu ai ba zai yi a ce ka ba mu POS ba, tunda kaga ana kasuwa sosai, yanda in aka ɗau tashi kuɗi ne ba wai kaɗan ba, yanda shi ma kanshi mai POS ɗin ya fi ƙarfin shi in ba yanda zai da shi in ka ba shi, dole sai dai ka kai bankin. To kuma ga wannan matsala da ta faru, kaga ai kusan an takure mu 'yan kasuwa sosai yanda ba ka tunani. Gaskiya dai sai dai wannan na ce zan iya yin kira ga gwamnati da ita za ta iya magance wannan matsala cikin gaggawa, domin gaskiya mu 'yan kasuwa an takure mu, ba yanda za mu sai dai kawai mun kawo kuka mu ga gwamnati ta taimaka ta duba halin da za a shiga, musamman yanayi na rashin tsaro da ake ciki a ƙasar nan. Za a iya cewa abin da zai taɓa mu sosai, kuma zai iya jawo asara sosai ba ta kaɗan ba dai gaskiya. Kawai kira na ga gwamnati shine ta duba halin da 'yan ƙasa za su shiga, ta ɗauki matakin gaggawa, matakin da ya dace.
0: Ga wasu matasa da suka rungumi sana'ar POS, na ganin halin da aka shiga tamkar kakarsu ce ta yanke saƙa, domin ko babu komai wata hanyar samun abin dogaro da kai ce ta buɗe. David Okoro na daga cikin masu wannan tunani.
3: POS business is
4: kasuwanci, POS na daga cikin kasuwanci da har yanzu ke kawo riba. Shi yasa yana da mahimmanci mutum ya fahimci irin kasuwancin da zai shiga kafin ya fara. A halin da ake ciki a ƙasar nan, ayyukan yi sun yi ƙaranci, kuma mutane da dama suna neman hanyar samun abin dogaro domin rayuwa. Duk da haka, gudanar da kasuwancin POS na iya ba mutum damar samun kuɗin shiga akai-akai. Ko da yake ribar ba ta da yawa, tana iya taimaka maka ka kula da kanka da kuma taimaka wajen ciyar da iyalanka.
3: Sustain you to feed your family to some extent.
0: masana tattalin arziki irin su Professor Muhammad Mu'azu malami a Jami'ar Tarayya dake birnin Kebbi na gargadin cewa ci gaba da rufe rassan bankuna musamman a yankunan karkara na iya ƙara faɗaɗa gibi dake tsakanin al'ummomin karkara da burane.
5: Kama shi harkar banki a da abubuwa suna tafiya sai ka je physically banki kake yin komi. Na tuna kila shekara goma da sun kauce ko albashi mutum ya karba sai ya je banki ya kai samun ATM inda zai dibi ɗin kuɗin da zai kashi ko kuma in kana so kai transaction na manyan kuɗi to sai ka je banki. To amma kasancewar samuwa internet banking da sauran outlets na banking kaman POS din da ake to shi yasa kaga ba ma a kayuka ba ko muna a cikin gari ko mu da ma'aikatan gwamnati wata sai ka shekara biyu uku ka je banki ba tun da duk abin da zaka je maka banki da waye kama sai kai ko million nawa kake so kai transfer kai transaction dan Allah ya so zaka samu kai to gaskiya wannan ya sa kona cikin gari zaka ga bankuna da yawa sun rufe wasu branches in kaga da wani banki yana da branch ko hudu cikin gari daidai wasu ma hahiye da haka nan daidai da fadin gari amma yanzu sai su rufe wasu su mai shi su daya ko biyu ko uku haka to gaskiya wannan ma ya sa shi rufe bankin a wasu lokaga mai areas bai damu mutane ba yadda ake tunani to amma duk da haka nan kuma in ka duba shi rufe banki yana kawo matsaloli da yawa in baka da banki kusa da kai to sai kaga in matsala ta same ka kaga sai ka taho cikin gari wanda yake kaga shi ma matsala ne a ce sai ka taho cikin gari sannan ka kai sabbin matsala wanda ta banki sannan kuma akwai rashin aiki su kan su ma'aikata da yawa za a kore su aiki to sannan kuma shi kan shi waza services da bankuna ke ba su a duka za a rasa wannan local government da babu bankuna a ciki
0: cewar masanin duda cewa POS na taimakawa wajen sauƙaƙa hada-hadar kuɗi amma dai ba zai iya maye gurbin bankuna dungurungun ba
5: so gaskiya abun shine inda za a samu su bankunan ko dai ba su da larger service irin karamin service din ga wayannan local governments inda babu su gaskiya sai taimaka har yanzu muna da mutanen da fa in za a yi transaction miliyoyi sai dai a taho da su cikin buhu cash to kaga in akwai inda za su yi ta deposit din su transaction din zai ta hiya saboda they will be safer a ce kudin suna hannun banki da a ce suna gida especially irin lokacin insecurity da muke ciki saboda haka ina ba da shawarar cewa bankuna koda dai ba za su samu large scale services ba wa'annan local government to akalla dai a samu akwai presence din su ko da kadan ne cikin wa'annan local government gaskiya zai taimaka ma transaction a karkara da kuma sauran mutanen local government.